Nina kadisang sani ngajap-ajap ido linglung ngubdo semaro lulut.

Nungka lek pisan keasrian nyane punike. Nenten ngawanang ulangun ngaksi keayuan.